jirayo iwo na o je pe ma ara re bi o se n tati le ko lati pade woli olare waju olagbemi jp anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa jiri ayo aseyori igbegale ni ise oje amata

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday. Oh my God, gbogbo leo mo ki yin to logun to logun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo eyan omo Olorun e dide nle oni to ni ojo anu mi gege bi mo se mo wi ojo meta ni awa ki bi se awe wa ninu ose enikan ni esawu ojo Sunday bibeli ni eran ti ojo isinmi lati ya si mimo ojo Wednesday bi eleyi eleyi ti awon Yoruba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ru ojo irubo ni an pe ni ojo ru ti awon ni bibeli gbagbo pe ojo anu ati ojo jimo ojo Friday ojo jimo oloyin awon ojo meteta ojo agbara ni mo layo lati la gbogbo enu le poni tun lojo anu mi ojo ti adua mo gba ojo ti ebo mo fin ojo ti ebo mo da awon Yoruba gbagbo pe irubo ojo Wednesday mo fin pastor Dekunle Epaphras woli yin mo ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo le adua meta ni Olorun ki ko Olorun aye wo nu bibeli fini fini gbogbo igba to ba ti gbo ti adua meta ta lo soke yo da ise duro ni enikan ni esawu ma bo ni bi pepe e je agbadua meta ta ko si ni ko fun wo na ko ni si fun ola aro yi enikan ni ki ladua yen alakoko ni adua ope Olorun ki ko ki n to ni edobale ah ni ti edobale lo duro ni bi pepe so le nawo ko dupe a pada dobale tori adua meteta yen ko si bo se gba ti oni mu dobale ati kikun le lowo ni bi pepe ni e ma bo dide mami ki lo ti e gbe ode bi to ode igan emi ti mo ndu yi anu lo gbe mi de bayi awa to ye ki won ta ki won fowo ti wa ra jango bulabula ti anu wa nsogo lori ite idajo fun aye wa eyin te ba mo pe ki se nipa agbara eyin te mo pe ki se nipa ipa eyin te mo pa anu lo gbe ode bi ni gbogbo bi to ba wa please wake up e ma bo ni bi pepe o omode atagba e ja wa yin ori yen okay engineer kin lo gbe wa debi ta de se ba anu ni ajo mo ko ni wa wa mo mi mo ti dobale mi kun le bi pepe joju yo labi to mo titun engineer eyin kini okay tan patapata.

0: o gbe yen ki gbe ni o se olohun baba mi mo gbe ogo olohun emi awon woli o ma se e ma se alaanu mi ni gbogbo iya ogo ni fun o jesu gbogbo eyan omo olohun wa ja dide o fe ka ki hallelujah nla meje ogo meje e wa gbe ese meta si waju 1 2 3 ibe yen ni o duro si gbogbo omo olohun pata to ba jo omo olohun ni o awon mi esu ni da wa lohun. Somebody stand up and shout seven hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. E wa gbe owo soke esi ogo meje na ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah. E ba mi juwo si alaanu wa ni gbogbo iya o ma se adupe fun gbogbo tawon eyan send ada ope pada. Adua keji ti Olorun ki ko ni adua fun idariji ese to ba gbo ti eniyan ba ngba adua yen yo duro pa ni oni mi ofe iku elese bi o se ko ronu pe wada and eni kan ni pastor se mo wa ndese se iwo le se pe si pe ndese bibeli so pe bi awa ba ni awa ko di ese ko si otito kan ninu wa gbogbo eyan omo Olorun nibi to ba wa mo fe ke kunle baba do bale mo fe ka jo gbadua oni bi iwo ba nsami ese ta leni to to be to le duo oni sugbe idariji nbe lojo re kaliba ma beru orisi ese meji lo wa ese aimo atese to momoda bibeli wa so oni a fi ese awon kan han e to buruju ni pe ese awon kan tele won lo si idajo aisa ninu oro lasan eyan mo dese ninu isesi o le se lo a ni aye ki mo tun wo yan ni isin bo nbi te ba wa e dide sa e wa kunle e dide ma e do bale mo jora re loju e je gbogbo won do bale pe dariji mi oluwa dariji mi oluwa omo kekere ni mi ti re lagbara dariji mi oluwa so bo se do bale yen wa mo yi olorun jo mi ni padanu ebi mi gbogbo ese lero loro ati ni se mi olorun dariji mi o sanu mi oniwo ofe ku elese bi o se ko ronu pi wada o le n ba je wo ese tun si ko le ninu proverb 28 verse 13 oni yo si ra anu gba so olorun dari ese meje mi mo ra mu ni waju e ko mo be ojo ti olorun ba dari ji eda ojo yen ni idan adua re bere olorun dari ji gbogbo awon mo re oni ki n pase oni bi n ba ni ki ese nikan ko du oni yo du ti n ba ni ki ese awon kan ko lo yo lo Olorun gbogbo wa lajo do balen waju re emi na do balen nu studio nbi dari ese waji wa we wa ni awe mo pe we sopu fo wa wo mo awo fofojo egbon wulo Olorun sanu fun wa ogo ni fun o Jesu Jesu oluwa wa ogo ni fun o Jesu so ni gbagbo ko dari ji o alaanu ni alaanu ni dide nle e ja gbadu eleketa ti Olorun ki ko enikan le wo to ni number 3 o ni adua fun anu o so ninu iwe Romans chapter 9 verse 15 o le mi o sanu fun eni temi o ba sanu fun emi o yonu si eni ti ma ba yonu si Israeli ba po bi yan re ti okun awon ti ma sanu na ma sanu mama so le foke ninu awon ti o ra anu gba laye ninu awon ti won fi sapere orire bo ba foke ni igba meje loruko Jesu kaka omo ka nbe wa nbe wa nbe wa nbe wa nbe wa nbe in the name of Jesus oni la ri odun ma so ise meji oni ti emi ba nbinu ma si ranti anu mi se yo lenu sa gbogbo eni to ri tin so testimony won ra anu gba ni am bon church la ro isa ona meji ni o pin si ikanni voice service elekeji ni agumeni agumeju abola lakoko gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi nawo oya bi ese merin si waju 1 2 3 4 wa wa kibe baba mi bi eyan ti wuli opo to nu aye Olorun je mi ori temi se ja anu o mu mi ri temi se anu amu ni ri se Olorun je obo sori mi in the name of Jesus Christ oye wa nawo mejeji e bi ese merin pada si eyin bi ese yen eyin ni o fi rin mo kede si oloni gbogbo eni tin gbo mi kakakiri agbala aye anu ti oni je o wale lofo loni anu ti oni je o pari osu lofo anu ti mo je yin oyi je laarin awon yoku oya gba in the name of Jesus Christ on le mi fi ma kesa o pe ni gbogbo ojo Wednesday ma ru ebu anu ki payan ki si sa fi pa se but asiri fun awon eni to ba gbon o le mi o sanu fun awon eni temi o sanu fun bi Israel ba po bi yan eti okun pa atewo yen ni igba meje yo pe mejo wa kan pa ni pa gba on ba ti ni start bo se patewo iwo atomo mo ri yin bo inu agbada anu loruko Jesu o ya gba anu o ya bere down down down down down down down down in the name of Jesus mara anu gba e so ni igba meta mara anu gba mara anu gba mara anu gba in Jesus name on ta se la ro iya to o ma so nkan kan sa ti o je asiri ni gbogbo bi te ba tin gbo mi e je nse bayi gbogbo eyin odo Jesu e ma mu ra le convention yin next week ni ojo ose ti nbo lati ojo Thursday Friday Saturday lagbare ni to ni aye atohun ose ti nbo lohun gbogbo eyin odo Jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo mete tata wa nbe bi oluwa se nbe ati ni gbogbo Sona Church gbogbo eyin odo Christi e ma mu ra le o is our youth convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye arise and shine your light has come convention 2026 and bon church la ro isa ni agbara olohun gbogbo eyin te ngba olohun gbo fun ise oni na la pade isin meji ni e to ba convenient fun ikan ni 8:30 la aro yi ikeji o bere ni ago merin ko ju ba yen lo line waste akoko eyin omo lohun ni bo le tin gbo mi e je ki n pe sister kinkile iwole ki n koko gbo bo lohun se si oju e nipa anu engineer e wo
1: oruko mi ni Gbemi Sola mo wa lati Bodija oluwa se mi lore to po mo give testimony on the 31st ni ibi bayi oluwa tu wa se mi ni ore mi mo ni ki fe mi more han nigbati a pari arugbo ojo de 10 days after mo tin be olohun fun confirmation letter ni bi se mi cause digital marketer ni mi so ta ba make sales won kin le confirm wa won ti le awon eyan lo to ye pe mi nikan loku asa January oga mi sa so pe awon believe pe nkan kan wa ninu mi ti mo fe mu jare so ni ojo arugbo ojo ni mo sa n gbadura so lohun pe olohun jo ma doju ti mi kem na kin ti e o ti e je yo kan ni mo ma ni ti mo ma fi gba letter e kin ti e ma wa sise nbe mo o te mi lohun so 10 days after olohun sa fun mi ni sales yen ma yen kan pe mi pe a ohun ti ri call mi lati jojo e pe so ohun ti ready lati se certificate ohun de san fun mi ni ojo yen mo gba confirmation letter
2: confirmation yin ti jade
1: so leyin yen ni after ojo yen e gbadura kan ni aro pe eyan kan wa to n sise ṣùgbọ́n náà ni pé òun fẹ́ da ní okòwò kó lóṣù polúwa fẹ́ musa kíìsì because ẹni ká mú nǹkan mọ́kàn mo máa ń ta àwọn búbù báyìí mi kì í ṣe télọ̀ mo kàn máa ń rà ní ọjà mo máa ń tún ta.
2: Aṣọ ọlọ́gbọ́n ni máa dorí ẹja mú.
1: So mo sha trust Olorun ko le after ojo yen oku mi ko wa pe ni bi awon aso e to nta yen awon ti e ma ra awon fe ra 100 pieces mani
2: melo
1: 100 pieces mani ah bo ke ko si wa la pe bo emi o ni owo ti mo ma fi ba yin lo ra sile o e ma fun mi ni owo ti ma fashion ki ma o ta won ba ti de awon ma send owo yen si mi pe ma lo ra sojo Wednesday eni a nse owo mi ma bo owo mi ma bo so ti mo se di lawa pe pe awon ti de o ki wa ba won ni Jericho mo sha lo ba won won ni e won sha damjo lati aro di 7 pm mo ti e ti give up pe mi lo an ki sha duro pe lo ni mo ni mo noke aso mo ma ta fun yin 77000 per one that 700 iye ti mo de ma loja normally is like 35 won sha ni okay pe awon ma san won sha send 500000 si mi join pe ki lo ra mo ra gba ti mo di won send balance ni si mi that was 700000 so gba ti mo ra mo ni okay ki ma
2: en kokon bo seyin eyo 350
1: mo sa ninu 350 e ma noke ki ma ko sanwo lasan lo le pe ki n ra die sowo gba ti mo dele mo sa ya picture mo post e mo send e sawon yan pe e ba mi post e o gba ti ko kun se owo mi na ere mi ni mo fi ra bi lady kan se reach out mi lati UK ni e pe ohun ni di awon aso e mo ni melo le fun ohun fe bi 100 292,500 I didn't know she was going to pay o ko sa so pe okay ohun ready in between eni meji meta gbogbo aso yen o sa ton in the space of 1 week mo de je lori le ni so pe awon so pe awon mara cement se mi na ko account number yen pa mojo e mu lo fi sori shelf mi so but na won se se fun mi mo se send
2: inu jo
1: o pe emi yi can give testimony e pe ki mad bori olorun
2: so e ti wa nta ru awon bubu bayi
1: ben sir in the space of 1 week mo make 1 million plus
2: la ni o se kan si ra won na we aso obun ba won ba nse yen ile ise je tin wa confirmation letter ki won ise e je n pase fun awon 1000 bo ba le se ami koju e o si on ti o so do loro oju e si si

0: sami ko gbe mi mo wi ego emodi o ya pare ego iran o ya pare owo adani duro o ya pare ogun emodi o ya pare ogun elesi yori o ya pare imotele ogun iran o ya pare oni rima lasati baba toba te mo yesu oluwa wa oruko mi o yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo seed of Christ Golden Church land of reality ti olujo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan loruko jesu o ma ra anugba mo ti so fun pe ta ba ti de ore meji agugu so pe sebi oba lo nlo oni ma ni agbara sa mo expect e laaro mo fe fi han nton pe ni se woli ogun be laye o le ma gbori emi ni ma so fun e opolopo iriri ni woli mo ri awon wi ikoko ti a ko le fi si gbangba won be asiri olorun be pelu awon woli re eh ogun to taku se olaye loruko jesu ogun yen pare
1: amen
0: mo so fun lana mo ni ko ba mi wa ijabe eyo meta kan fa meta yo nbe eje ke to ku ma wo mi gbona nbe to ba ni jagbe lo ti be true mo e lo ba wa igbale ti iya ti je awon igbale kan be iya ti je won ti wa kuru won ti kuru eh awon ti
2: yeso my people listen
0: fi ya je won na fe da pada be ni nti woli mo pe ra pada ni ye mo je kan fi ya je ogbe ku ka mana yi ka dawo bo ba gbagbo ogun aye re
2: Jordan drive na dey listen to so get
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gba yan mo lo tem be lorin e ko mura ago meri woli awole wa ma ni agbara sa ororo ye bi nbe leyin boot iwo o lati gba ti e iye lo fi bo apere gbagbo tawon eyan gba ni e ti won de ni erin la gbogbo eyan mo lorun te wa ni lorin a ma pade ni church to wa lorin ni Unity Road a to ba nbo lati to ba wo lati Taiwo to ba fe pa Unity bayi to ba koja bridge ye lowo oto e o ti ni church o ti wa nbe eh bi ajaseti Ford Bank o ma ni agbara to ba wo lati bi A division ko to go bridge lowo alafia lo wa bo gbadua bo lo ati nbe ti emi e wa loruko Jesu ogun aye re wole
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo eyan mo na te wa lo gbo ma so e get ready ni fi o le ti ti oro ya fi gbo barrier ro ni ka da ha loruko Jesu ogun aye re wole
1: amen
0: mo lo wole ni
1: amen
0: e gbo mi sa nibi to ti da eduro loruko Jesu agbe odide
1: amen
0: mo la ye re ma dide
1: amen
0: mo la ye re ma dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: o sebi oba
1: amen
0: o sebi oba
1: amen
0: ni pari o se ma mura fulu fa pe gbogbo eyan mo lorun o wa nu lede ni o si nbe ni o ipade yen ma ni agbara hey loruko Jesu ma ra anugba
1: amen
0: last week gando road the bus stop so pe sebi oba lo lo ni ilu Eko Thursday at Sunday mo ma wa nbe e ga wo na mount him gbogbo to lo ni lo yen loruko Jesu o ma koja e
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de sebi oba
1: amen
0: mo ni wa sebi oba
1: amen
0: sori ya koko ka kini ile ede oyibo understanding generational prophecy nini oye aine ati osi to ma nti iran de iran to ba loye e o le bombe ijo te yan ba loye e ojo yen ni eyan ma bo wo mi ke se won nikan leni akoko ti aine ma koko baja ni iran ta ti bi o o ti sele tele won ma njogun e ni won ma njogun e ni o ta ba pe ni iponju tabi aine o ma nbere die die lo saba ma nbere o de ma nbere bi irugbe ta gbe irugbe ta gbe e le mo pe nkan kan be nbe sugbon to ba ye lewu ta ba ri te dogbo si o da bi iroko to fe ma pe ka ta ti dogbo si ni eyan lati bori e tori ti iroko ba ti pe ka ko ki rorun ah ogun to ti gbiran gan saye e loruko Jesu orun fatu
1: amen
0: owo olohun ni kan lo ka e gbo beli ni o ni igi kigi to lo wo ba ti gbe o lo wa fa won tu ti gbogbo ti gbogbo emi e ni to wa laye niyan ko dede wa be gbogbo ohun baba kan nigba ta wa counseling mo so baba ye pe ha ikere o ye ka fi gbadura ni owo oni ejo oni ka fi gba ka ki ya won eyan o si opolopo idile ni won ma ni irogo be ajogo ba ni won like ancient circles but ma se niye aka ma re loju ka ma yipo loju kana olukuluku won ma ne majemu ta ro mo ko sogun dile kan ti o ne majemu kan to ro mo ko to duro sibe majemu kan ni iru iran bayi bo ti ko ri ti eniyan o ba ti bo kuro lowo e ah o ma se won lojo si bi kan soso ni kila won kan ma se benya ni ebun ti gbugba ye feran won le mo ri beni because ogun yen ma bori e mole kuni ma se roju awon eyan ba won eyan ba soro agbobo kuni kase ire ajo won ke ni tumo won le ti bi America kuni ka ye won odide to gun yen o ba ti kuro amas bi ben to yin saku kan na ni be si be ti won o ba ti bo won le mu forward aye won ma wa loju kan na bi omi adagun ah mo gbadura agbara to da iduro soju kan na agbara ye gbira
1: amen
0: e play voice baba ye ni bi ta ti ni conversation to ba di ola nitori akoko galaura bina sandaha lima robi kafa mo gbadura ogun aye re wole
1: amen
0: ojo ti adamu sai gbara si odo lorun ha lati ojo na ni wahala ti de ojo lorun koro si adamu olorun change oju o ni so pe adamu ti olorun mo ba ni awon aro kutukutu ni sura ojo adamu bo lo wa ni ojo yen oju e change ni genesis chapter 3 ni verse 19 ah olorun ti wi pe ninu ogun re ni won tun ma je ah ma je mo buruko ni e inu ogun re ni won tun ma je titi wo fi pada si ile ojo na olorun peter fun pe ile ni ah adamu wo re pe se iru pelu nitori pe ninu ile ati mu ojade oni eru pe sa ni wo iwo yo si pada di iru pe olorun gegun fun ojo yen ni wahala ti de ba omo eniyan lati seju yen ah awon maraye wonu won wonu wahala at that moment hardship became a difficulty system for humanity laga mantaru ba ha gbogbo ase iponju to ti ran re wole ti ba ran re jagun lati o ni lo o ni ri mo laye ah ma je keru ba o o ma para po o kini mo so fun e to ba ti tele awon adehun wonyi ati awon oro ti ba o so o bo ni mo gbadura loruko Jesus o ma bo se bi leyin igba to Olorun gegun to mo kunrin kan tan pe ni Enoku o pada denu even Abeli to jo mo Adamu o pada serere te ba je gbo e kan to gbogun ti Enoku o pada denu ibukun Noah o denu ibukun Abrahamu o pada di eyan la Isaki o na denu ibukun Jakobu o na dide laye o de aborile ede beni won ta je pe ninu ahoro sibe sibe aye pada dide tori pe wahala de ba ngba to lo wa lodo ga e Joseph DNA bukun to be lati inu tubu o de to re wonu afin lo ko si to lohun o le se olohun le da soro e bi won na ba se tan mo gbadura o ma dide
1: amen
0: egun yen wa nle ngba David di ka o di ka biesi tan David ko leyan but o bo lowo egun to be ni ran e ena wo to bayi so pe oluwa
1: oluwa
0: mo seta
1: egba mi

0: Ijinji ti mo ji mo ba gangan lori agogo ide o fo tun jawe o fo si wegbo mo lewe ki lo ja olohun jawe adigbe o a ki gbori odo ka pete odo a ki gbori olo ka pete olo iran kankan o ki nti ju ati mo le o be na ni iran alapa ndede kan o ni ti ju ati fo ibi ti won ni ibi ti okin ba de na ni won ti ri ewa ara re awa tun ti de laaro toni o eku ojumo mo ni gbogbo bi kibi te tin lanfani lati mo darapo mo wa ki yin ka bo sori otun inu iwe iroyin ti le se alalubarika jordan 105.5 fm toni ojo anu ojo ru na lagbede loni oni gangan na ni ojo kokan din ni ogun osu kejo odun 2026 adupe fun olorun fun anu e lori aye wa lagbara olorun gbogbo nta ba dawole loni yo yori si rere ni e tori pe aseyi bayi na ni alakan sepo aseyi lajo mo se lagbare ledumare ologin ni mi ti gori eto laaro yi ojuto lojuto ko awon we iroyin ona lati ko jade punch nigerian tribune vanguard daily post ati platform times na ni awon iroyin ta jo wa sita
1: move your radio with you.
2: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
3: the voices you need at work all day every day till payday.
0: Facebook awa nbe bayi te ba ti te Jordan 105.5 FM Lagos Jordan 105

Eya ka bere lati inu iwe iroyin Daily Post tori pe ngbona feli feli ajabale iroyin na lo njade nbe laaro toni tin yeruku la la la o gege bi o se wa nbe laaro yi lori oro cement yen sefun sefun ta fi npo yepe ta fi nkole o o na ni won ni awon kan tin se kini won ti gba iwadi lori bi owo simenti bon se ni oru gogo lo soke gege bi awon ajo ti won pe ni FCCPC yen Federal Competition and Consumer Protection Commission awon ajo FCCPC na ni won ti soro lori bi owo simenti bo se ru gogo lo soke won ni 15000 naira na ni simenti bayo yen bag kan he olorun sa no awa ni le won ani awon ti won gbe lele ba awon eyan won o iwe iroyin Daily Post salaye lori bi won se nso wi pe owo cement eleyi ti o tun lo soke yi ko ti e fun oriyin fun ogbe oriyin rara o fun oro aje orilede Nigeria iyen na wa nu we royin laaro toni ele gba change nbe awon egbe oselu African Democratic Congress ADC na ni won tin bu enu atelu are Bola Ahmed Tinubu iyen se joba won latari bi owon gogo bo se kolu onje jije awon ohun elo onje ta nje orilede Nigeria won ni awon ajo awon egbe oselu ADC ohun o na ni won ti bu enu atelu isejoba are Bola Ahmed Tinubu latari bi oro aje ati owon gogo onje bo se gba orilede Nigeria kan won ni ase are Bola Ahmed Tinubu isejoba re ase ko ni ojutu kankan ti o wa si oro oro jije mimu fun gbogbo omo niyan eleyi ti n ba wa finra eleyi ti gbogbo e won gogo go yi gege bi eni ti o je akowe gbogbogbo fun egbe oselu ADC iyen Bolaji Abdullahi ohun na lo n gba enu awon egbe na soro si are Bola Ahmed Tinubu wipe ki baba o kuro ti ko ba ti ye won mo tori wipe awon ohun to ye kan se lati le je ki igbe aye irorun ko de ba orilede Nigeria lapa pe aja amu ele to nira yi awon egbe oselu ADC na ni won bu enu atelu isejoba are Bola Ahmed Tinubu baba oye yin mo awon kan de ga ti se fun e se fun wa e lo gba change iroyin na ninu iwe iroyin Daily Post laaro toni won ni igbakeji are tele ri lorilede wa Nigeria iyen Atiku Abubakar o salaye awon oro kan laaro yi o oni se ri nigba ti ohun fe jade fun ipo are to n koko gba ticket n gba won oni tori wi pe ohun ni fe awon orilede Nigeria lokan pe are Bola Ahmed Tinubu to je are wa loni nigba yen ni won wa ni ti won wa ni gomina ni ipinle Eko oni nigba yen lohun ti wo pe boya ko won fi won se igbakeji ohun ka won ko won o jare ka are Bola Ahmed Tinubu je igbakeji oni sugbon wa wo pe muslim ticket oni ko bojumu ati wi pe kikini ma lo farogbodiyan lorilede Nigeria ati ko ni idinu to won fi gberu gbese be to won fi lo mu elomi gege bi o se nso lori amumaworan ede Hausa bi to tin salaye ti won si fi oro na soju opo x nibe latiku ti mu oro na jade wi pe awon agbagba na ni won wa baun pe ah ko won ma gba muslim ticket o pe ki n se ohun to boju pe ko ni su eso re o oni eleyi na lo je ki ohun ma gba are Bola Ahmed Tinubu lati le je eni ta won jo jade du ipo nigba na igbakeji are tele ri Atiku Abubakar to tun je omoye ninu eto ibo 2027 to n bo fun ipo are ninu egbe oselu ADC ohun lo so eleyi di mimo laaro

ninu iwe iroyin punch gege bi iwe iroyin se gbe jade laaro toni won ni latari eto idibo si ipo are to nbo ni waju wa lo 2027 ko lo nso emi emi ati gbogbo yin o ko oju wa re layo ati alafia ka si di ko lo ni rowo irose ko ba le lo ni rowo irose na ni won se ni are bola me tinubu peter obi ati opolopo awon lenu loro lori oro oselu na ni won ti buwo lu adehun ife eleti yo je ki odun 2027 ko le lo daada gege bi iroyin punch bo se se lalaye laaro yi won ni awon lenu loro ati awon ti won je omoye ninu awon egbe oselu lo sisisi on na ni won se ipade ti won ni won yo buwo lu ipe o da ko ni si wahala be ba se campaign ni yo lo ni rowo rose beyin na ba se tin yo lo ni rowo rose to ba de tasiku to tasiku idibo onikaluku en to ba ti dibo fun to ba ti wole na a kawo soke fun iyo na wa nu we iroyin punch laaro toni to jade laaro yi gege bi iwe iroyin bo tu se gbe jade punch na ni mo wa laaro toni o nibe ni won ti ni awon ajo olopa ti ipinle sanfara o na ni won ti ni won rawo to awon esun koku bandit kan ele ti won se ikolu si agbegbe na latari bi iwe iroyin bo se gbe jade laaro toni won ni gege bi won se salaye won ni owo ba arakunrin kan omo edo oni won pe ipinle edo ni won ni o fi se bugbe ojo ri re oju odun 42 42 years oni won pe oruko re oji okoro oni won pe oruko re oji okoro oni won pe oruko re okoro na lo ko gbogbo kini korokoro abere ni won ni ko sabe omo odun 12 kan ele ti won ni o je alubosa omo odun 12 omo 42 years o se o ko kini okoro re o ko sinu akolo omodun 12 sugbo owo ti ba okoro bayi o pelu awon 15 afurasi mi ele ti won ni awon na won da awon ise kan to je pe o fe farape iruwa ti okoro se atawon ti o ye pe awon lowo ninu iwa ijinigbe iji ija ijoba lole iji jale onile ni se orisirisi awon ise to ja ti o ba ofin mu won ni owo ba awon ti won si ba awon nkan ija oloro lowo awon mi sugbo okoro omodun 42 yi oji okoro to je omo ipinle edo yi na ni won ni owo ba tawon ajo olopa mu nigba ti o se fi lele omo odun 12 ejo je yara bi ofin o wa ninu iwe iroyin punch laaro toni

àwọn bandits ti gba 150 million farm oni won ti gba to si je pe awon ile ni won fi n se ohun won ogbin gbogbo awon ohun ogbin to n gbin sori e na ni awon bandits lo n ko lo n kere re lo soja lo ta awon onira o ye ge ko gbogbo won ni o wa nu we iroyin laaro to ni plus four times na lo gbe iroyin na jade e ba ni ekun rere laaro yi are tele ri lo ile de wa nigeria yen good luck ebele jonathan ti se kilo kilo fun awon gomina ati awon ti won je oloselu ti won woye awon ti ni egun lapa pe ki won sora o latari eto idibo eleyi ti o nlo kaakiri pe ki won ye ma se ohun ti o to ati ohun to ye ohun ta yan yin fun ohun na ni ke se good luck jonathan na lo ngba awon gomina ati awon lenu loro ninu oselu lo ngba won ni imoran mo ti mele na le kan sugbon ohun na ni won so wike ni ko si senator na o ko si babo lowo na o ko si mo lenu mo leyan mo logun mo nigba mo lawo to je pe bi ile re ba gba bi ti o ye ko gba in wo wike lo so be latari awon ise atunse ile ti won se iyen ni ilu abuja you know wa ninu iwe iroyin laaro toni won ni lara awon latari ku awon mo ilewe ti won keko nipa qurani iyen awon almanjiri student ile ti won ni won ku ni atari onje jije o na ni okan ninu won ti so pe ori lo yo ohun pe ohun kan o pe ohun lo si ilewe njo na ohun ni ohun no ba ba won rin ajo aloide ile ti awon ekegbe ohun lo nigba ti won se eto isinku won nibe na ni oro na lo ti jade laaro toni e ba iroyin ohun ninu iwe iroyin plus four times laaro yi ekunrere wa nbe e lo gba change nbe laaro yi

soye lati fat oyin kan sola jamiu mujibat eniola abi ati ola oye david abi adupe lowo gbogbo yin lagbare ledumare ere gbogbo tu di ni owuro la lagbare olodun ta tu lanfani lati pade lori otun we iroyin ori pataki lowo alasa atoludare ile ise yi lare johnson ajosepo wa oni baje lagbare olodun ilere ikunbo leyin temi ba se gaya eri oluwagbe mi leke adibayo loruko temi mc rawo yin na re agbalagba omode tin pe gbe babe loko laaro imoyo olorun ba mi science e kaaro

pastor ninu ile o ni wo fe so pe o fe lo ko eko lara e oko ti e si re ko to wale a ti da mi sara so ye yin sa it is here you ko ye yin okay to ba ko ni ibise ayaba agbomi sara so ti wa ye yin beyen he mo bi yard to je pe o lo control daddy ninu ile aimoye ile pastor mi to je pe battlefield ni battlefield ni mommy yadi awon kan soro elomi o awon iwo lo nbe ko lawe okay now you continue wa ko da salaye ko ki se bu mommy yadi kan wa se pe e se suru mommy yadi ma gba fun mommy yadi mi ma gba fun to ba gbe gbona won na gbe gbona ile dadi e lo ma pada se olohun ku se room e o si wa nbe mi mo npa e de le mejo aso program se mi iraye gbogbo ejo kan ta do ti won le yapo yewo ile ile mo gbo third party ni wale elomi third party ni nigba to ye pe o se gbeyawo tan awon ore re o yi to mo pe iwe o le ba ti e mu mo o ko sile third party ni o iwo to lanfani ati ma gbo mi lori ni ile alayo ni mo tin soro yi o lori eto jawo nbe jawo nika pela gbolohun bi oje dende bi agbo be obere japan ti o pejo ti mo tin so fun e bi pe eh pele pele o igba pele ki fo awo pele ki faya bo ba fe ni idile alayo biyanju o ni gbogbo ona ko yiwa re pada si daada mo se nbo eje nda to mi bi ma pada de ma wa bo si agba mi eto keji nbi ta ti mo ha won mu awon adigunjale meji ni ipinle ogun pelu moto nibo ni won ti mu won egbo labala keji won tun mu awon adigunjale won chance labe okuta ye paripa olopa kan be ni elere police station oga odudu olara die rai on da mu awon eyan be ma daruko e daruko e bomo kibon banana ni elere gbogbo ko ba gege ko je ki won badun ma tun menu ba lori eto yi na awon olopa ipinle eko won ni e kilo fa won mo yin o egbo ah kile je pe aroro awon ninu omo na won na so mo sorry ko lo nsha nu wa ni mo nbo e je nlo bi mba parade ma wa mu leyo kokon mo nbo mi o ti de

papala si abala ikeji bo ma sare mu pepepe tori akoko ni o ki le fun Sean politique le fun laye ti e okay ni ju iju baba ode ni onibuku be eyan ba ku ni songo tin lo atun to ba ti koja won tin pe odo ina ba ti koja odo ju soke yo kon baba ode yo kon onibuku yo kon transformer bo baba ode ni mo nso npa e won mu awon mokunrin meji kan bi ti won sapamo si adeyinka onokumaya omo 46 years ati olaiwola kaide omo 48 years won mu won adigunjale ni won won mu moto matrix red kan lowo won matrix red won ba lowo won ibon ilewo ibile meta ati life cartridge 18 ni won ba lowo won ami gan ri 18 life cartridge ko dari won ti mu awon mejeji o hey olohun o gba wa ni igba ti awon omo yi ti won mu won ton te ba gbo nkan ti won so lenu e mo pe awon eleyi won ti di adin amroba won o beru mo ki lo de lenu jo meta merin yi awon eyan o beru lati seka won o beru lati seka elomi ani e ti o ba help won elomi a help won now elomi a help won now e o se o ti se na ni e ko de se ko se na ni olohun ma gbe un ga now omode buru ko nwe yi ojo ko luwere npa ni atoni loko o gba ni lowo iku oju omi ni abejo wa oko o gbe ko ti e o ti gite mi gbe ki ma ba ni ori omi nse lo gbori ile ko atan aye danu wa so ko saye nbe awon odo ti wa yi laya bibi pe aya won ki won o beru nkankan mo olorun mo sanu wa ni o se fokan ba mi nbo won tun mu awon le won chance labe okuta ni abe okuta legba.

boya o faramo boya o faramo boya o fe gbo boya o fe gbo boya oro mi nderuba o boya ko de deruba e ohun ti mo mo ni wi pe ayan me lota opaye o de ba ese rara o ba fi nkan se rara gbogbo bo se ni jeyan o lo mi ni boya o fe gba mi gbo boya o fe gba mi gbo o ota wa nibi to bi mo se gbogbo nkan be ni lokan ni wi pe omo yi o ni ni lari boya o gbagbo boya o gbagbo enikan wa ni di oro e to lohun o ni gba ki aye e ko fo agbara kan wa nibi kan e to na ro mo pe o ti ri fuya na ni ori fo mo ipa kan wa nibi kan to duro pe ohun o ni gba ko ro ona lo boya o mo o boya o mo o o ba ro boya eniyan ni o o ba ro boya agbara kan ni o o ba ro boya ipa kan ni o ohun ti mo sa mo ni wi pe ayan me lota mi o mo ti mo le fi salaye ju be lo o ba de tete wa mura si oro yi igba to ba ma yo si e igba ye lo ma leju pa mi gbo boya o ngbo mi lale yi bi gbo to de ngbo mi ye olorun si ngba ki nkan o dun fun o olorun si ngba ko ori nkan je olorun si ngba ko ori be se lo olorun si ngba ke ki awon omo e ko ma dide ki won ma ri ona lo ma fi sere ma foro mi sere tete ji tori oju ogo laye o fe ja o o fe ja o awon kankan na naro me to ma dide si o igba ni won duro de be ni sa akoko ni won duro de ojo ti won ba ri nkan ti won fe igba ye ni won ma bere ja boya o wa mura o mura o ko ti e ko ala sile aye gbogbo to wa laye yi wa ja fun ni gbo mi daada o ba eniyan ja iye ni mo fe ko yo ko de nu irin ajo e gba mi gbo o ba eniyan ja ko seni o korira e be ni ayanmo e ni won baja iwaye e ni won baja o mo gbogbo igba ni mo so fun e tin ba lori ofe ati ba so lori radio pe ogun olorun lori e ni won fe ko wa se imuse won fe ki olorun ko gba ogo won mo pe gbogbo omo to tare jade gbogbo won lo ni ogo won mo pe bo ba ri bi joko nile oko ye e ka rorun nile ye won mo daada pe bo ba ni oko ayo e ma ko won mo daada won mo ru omo to je iwo lo mo ru eyan to je iwo lo mo ru ogo to gbo waye iwo lo mo ru akosile orun lori aye re but won mo gbogbo igba mo de ma so fun awon omo mi pe orun ori o bi ohun to n akoja orun ri o bi ohun ti won ko nipa e for example egbo eleyi nigba ti elija wa ninu isoro ti ibi to ti mu mi gbe bibeli wi pe oluwa so fun elija pe ma lo si sarifati obirin ko wa ti mo ti pese sile fun o to ma toju e agenda orun lo lorun wo lori obirin ye olorun o wo agenda aye orun o fe mo nkan kan so da ohun ti won ko nipa e o ni won wo be ni sa aye ti so obirin ye gbopo won ti so di asegita won ti so di atoroje sugbon orun ori orun ri ti en to le ba woli orun ri bi pe ida ti a da eleyi gbogbo woli to ba wa lodo e gbogbo won lo ma je ajeyo ati ajeseku orun ri wi pe aye e ma da orun ri obirin ye pe gbogbo ibi to ba wo lo gbodo yi aye pada orun ri wi pe enikeni to ba ba obirin ye se aye e gbodo yi pada sugbon igba ti o dele aye alale aye o so dopo o so alai lomo o so deni ti o nile o so deni to n gbe lori odi ni ilu to n gbe by the time ti elija ma de be ti o ba si ororo orun lori elija aye obirin ye ba baje mo wa pelu ororo orun lale yi mo wa pelu agbara orun lale yi mo challenge owo to dide si o mo challenge agbara to dide si awon omo e mo challenge agbara to dide si ayan mo e mo challenge agbara to dide si aye e to lo wo ni gba ko je eyan mo challenge agbara to pade ayan mo e lona to lo ma so ebe do arin le